0: ma Yesu Kristo nyane la yo somame na mfesi
1: o se
0: ha
1: sesedie
0: Obon
1: na wadi nan na
0: wadi 4 days
1: aduanan no
0: ma
1: o se na Yesu se ne se
0: Yesu se ne se
1: makama che o se
0: makama che o se
1: wo jidi a
0: so jidi a
1: behu onyankopon
0: behu onyankopon no nyam ka
1: aduanan ba ko no
0: se
1: na oyi obo no
0: e ti oyi po no
1: na Yesu ma na ni su ka se
0: na Yesu ma na su ka se dan
1: aja
0: medawase
1: se watie mi
0: ka
1: aduanan mi enu
0: na
1: me die
0: Minimse.
1: Who see me da?
0: Who tell me da?
1: Nkrofo a wo jenja hanu nti na.
0: Nkrofo jenja nti o kasa ko.
1: Na wo jidi se.
0: Eh.
1: Wo na na wa jidi se wo na wa soma
0: me. Na wa jidi se wo na wa soma me ko.
1: Aduana mi ensa
0: no. Ko.
1: Wo se na wo
0: kan
1: sa
0: no. O kan sa no.
1: Wo de ne kese tiam
0: se. Wo de ne kese tiam se dai.
1: Lazarus.
0: Lazarus.
1: Fibra.
0: Fibra. Ko.
1: Aduana na no se.
0: Da
1: ne wo ni fie di.
0: Na de wo ni ya dai. FD, hallelujah.
1: Amen.
0: Me say all power belongs to God.
1: Amen.
0: And then there was sure Yesu Kristo to me. Say what blame on the one. I die now. Me say what chan. I know by him. Papa Kese. I want messages. Ya let down so 10 years, 20 years. Me say Fabra. Nyankupo to me. And I say Juma. Na ya say to me. And I say Juma. Nyankupo man home so. I want messages. Pray him on. Ya man pay. Ewo Yesu Jimu. Amen. Me patcho. Second quotation here. John 9 chapter 1 verse number John 9 verse number 1 going ayalo akin kan amen
2: 0547622332 the honor on for angel 0544449450576223324 bet me afre the amadie na ne urade na me papa so akade achre wo nyam pa ba frebra na omom pa enso fama and ten times so asase bebre no anya so anesa 0544449450576223324
3: 0544449450574 0544449450 Amudi agada tam able na nyimre ko kete na so papa otu ye fo afa chironi ne dama kuma funo ne se agada nyawa bi ta ya fama o mani si okre ni pedia ye and all compa ba ne bi da fo mni ya so ya no muni muni ya mo ye ene no muni muni ya mo ka se obi woni na wadi hu ade e wo wiase a nto tunisu o da sori etu mpa bo so na mo wa viji isu piso chia kwa eno wa bwana hobani papa mi kumi siyampa abwadi ma agwa juma yifuri na se evade mwamu hobani yiso omwa juma ane esu se evade nuwa mafaa nyengombe fomu no enka enya papa indi fomu shi utufu nyanko po anisa nifame yiso meire nime ma ese urade nisa abayo
2: yes papa papa kafaji nyame enka hopa papa 0546223324 0546223324
4: Hello.
2: How are you?
4: Okay.
2: Daddy, how are you?
0: Yes, sir. Eladia Rosa.
5: ena ho odin edema hawa eluade arisanto so sanso de bom paye edema enya be makafa jin na busua edinire ne ma enu eluade wade smojan se oban bom tomo so ewo yesu kristo dim amen.
2: Amen.
4: Amen.
2: Amen. Shabba. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay.